Magkwak-akwak niya. Magasnagwakas. Maninyagwakit. Pamnarikaingan. Pamnarikaingan.